0: friends! Kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha! Salamat po!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Mo. Ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
3: Oh, talaga? Very good, pare. Ano bang tanong sa'yo?
2: Sinong walang assignment?
3: Ay, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Calling all gold medalists of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAPS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year. While silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAPS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAPS Alicia. This is Desi Kalaikai, your student broadcaster.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: bakit ka umiiyak?
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bas,

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay eh.
0: Yun lang.
2: Hey, hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
2: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
3: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
2: Ah eh, yun lang!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
2: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
3: Nay, babae po ang sumagot!
2: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
3: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
2: Yun lang!

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hello, my name is Chelsea Arayan. I'm currently studying at TAPS Alicia. What I like most about TAPS, I think not just being high-tech, but the way they train students to become independent and how they encourage students to do well. Well, my friends and I highly recommend TAPS. See you all, TAPSians!
2: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
3: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
2: Yun lang.

0: Did you know that Touch Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making TAPS the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.
1: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
2: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
3: Hindi ako lasing.
2: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
3: Nakikilala kita.
4: Ulis ka.
3: Ako, kilala mo?
2: Hindi.
3: Ikaw ang lasing.
2: Yun lang.

0: Yehey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.

0: For God's sakes, turn around.
1: TAPS is not just high tech. TAPS is not just well known. TAPS is not just on top because of its name. Frankly, TAPS' two best assets are the intelligent, young, and courageous administrators who are full-time in managing the whole TAPS system. The administrators who are determined to give the best to the kids. Secondly, the young and competent teachers who are smart and intelligent enough to deliver the highest possible quality of education to our students. TAPS believes in the formula: effective teachers plus competent administrators plus relevant technology plus appropriate strategy is equal to quality education. Be smarter. Be a TAPSian.
2: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
3: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
2: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
3: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
2: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
4: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
4: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
4: Ah eh, yun lang. O nga no.

0: Anak, bakit kalahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa iyo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Ba't gabi ka na, ha?
3: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
2: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
3: Hindi, no?
2: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
3: Ay, yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB.
2: Anong itsura?
1: Maputi, makinis, mabango, at mapera.
2: Wapo ba?
1: yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya!

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral.

0: pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Oh, bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples.
1: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Playing hula hoop.
1: Yun lang.

Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan.

0: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.
2: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
3: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: TPS Tops Radio.
1: Bonde, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde. Tá de noite, tá de noite, tá de noite, abre a perna de dia. Tá de noite, ela senta, de noite, ela senta, de noite, abre a perna de dia. Bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde. Tá de noite, é de noite, abre a perna de dia. É de noite, ela senta, de noite, ela senta, de noite, abre a perna de dia. Ela vem, vem, vem de quatro, vem de bonde das oncinhas. Ela vem, vem, vem de quatro, vem de quatro, de das oncinhas. Ela vem, vem, vem de quatro, vem de quatro, no quadrado. Bonde, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas. Bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde.
2: Tá
1: de noite, tá de noite, tá de noite, abre a perna de dia. Tá de noite, ela senta, de noite, ela senta, de noite, abre a perna de dia. Bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde. Tá de noite, tá de noite, abre a perna de dia. Tá de noite, ela senta, de noite, ela senta, de noite, abre a perna de dia. Ela vem, vem, vem de quatro, vem de bonde das oncinhas. Ela vem, vem, vem de quatro, vem de quatro, de das oncinhas. Ela vem, vem, vem de quatro, vem de quatro, no quadrado.
3: Sir, sa Tops pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
4: Oo, pati anak ni attorney sa Tops din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
5: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
4: Hindi pare. Sa Tops, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
6: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
4: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
5: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
7: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
8: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo, si Marian Rivera.
7: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
8: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
7: Ah, yun lang.

0: People of the future.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAX. Enroll na sa TAX Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Tinawagan ko lang ang TAP Santiago kasi hindi sila naka-hook up sa Tolay. Hindi sila naka-hook up sa TAPS Alicia. Tulog yung mga bataan ko doon.

Ayan, naka-hook up na ang Tab Santiago. Pasnea. Nasanay sila na wala na si DJ Nonay mo. At ganda umaga sa mga parents na nagda-drive na papunta sa mga paaralan. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, ingat-ingat po kayo. Huwag mainit ang ulo, lalong-lalo na sa traffic. Ang dami-daming mainit ang ulo kapag ganitong maaga. Lalong-lalo na kapag nata-traffic na natetengga sa traffic. O, ingat-ingat lang. Huwag nang painitin ang ulo. Basta importante, makarating kayo bago magpasukan yung mga estudyante. Bakit lahat ng pinapasok ko music, hindi yun yung hinahanap ko. Good morning nga pala kay ano? Ganda umaga kay Mr. M. Nakabakasyon si Mr. M ngayon, no? Ganda umaga, Mr. M. Nakabakasyon at napanagsusupiman. Humihina si Mr. M pag hindi na nakadodo. Nagawid pala na pan nagdede. Gandang umaga nga rin pala kay DJ Max. Magandang umaga, DJ Max. Kung hindi nyo pa napapakinggan si DJ Max, alas 8 yung kanyang time slot hanggang alas 12 ng tanghaling tapat. Si DJ Max. Kapag babati si DJ Max ng good morning, ganito yung pagbati niya pag good morning niya. Yung good morning niya, hindi good morning. Hindi ganyan. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Yun yung morning niya. Good morning! Good morning! Good morning! Bilog na bilog yung letter O niya sa morning. I want to break free. Na parang may yung letter O niya yung morning niya parang may rambutan sa bunganga ganyan.

Sino bang medyo lumayas kahapon? Kami, lumayas kami kahapon. Pumunta kami dyan sa Lower Magat Eco Park. Wala lang, ura-urada. Pumunta kami dyan sa Lower Magat Eco Park. Ano yun eh, parang alas 9 o alas 10 na yata nung lumayas kami dito sa Alicia. Wala namang magawa. Tara, tingnan natin kung saan tayo ba pwedeng maglakwacha. And then, sabi naman nitong si Sian na, okay, let's go. Ang ending namin, napunta kami sa Lower Magat Eco Park. Nagbaon lang kami ng konting chichirya, tapos nag-take out kami ng pagkain, ganun lang. Tapos pagdating doon, medyo malamig naman ang panahon. And then, kumuha kami ng kwarto. Tapos nung alauna hanggang alas tres, natulog lang kami ga. Natulog lang kami kasi medyo mainit din eh. Di kailangan magpahinga ng air condition na room. Tapos alas tres, saka kami ulit umiikot. Nakahanap kami ng yung parang lagoon na pwedeng magbangka. Ayun, in-enjoy ni Sian ang magbangka. Ngayong araw, saan kaya tayo lalayas ngayong araw? Walang pasok sa Tabs Alicia. Pinaplano ko nga pupunta ng Tabs Solano eh. Layas kaya ako, punta ako Tabs Solano o dili kay Tabs Ilagan. Makapunta nga ng Tabs Ilagan at saka Tabs Solano mamaya. Wala lang. Meet and greet lang. Ganyan. Tabs Ilagan. Baka nandyan si No Name mamaya. Di ko lang alam kung isasama ako ni sasama sa akin si Doc Mike. Kung sasama sa akin si Doc Mike, kung sasabihin niya pupunta rin siya, sasabihin ko, ikaw na lang pupunta na Ilagan, ako na lang sa Solano. Ayaw isama si Doc Mike. Tapos sabihin ko sa kanya mamaya, Doc Mike, punta ako Ilagan. Pagsasabihin niyang sama na rin ako. Sabihin ko sa kanya, sa Solano lang pala ako. Kayo na lang sa Ilaga. Sa mga magulang na hindi nakakatanggap ng update mula sa texting system ng TAPS. Kailangan nyo lamang po i-update ang aming admin office tungkol sa number, active number na ginagamit ninyo para makatanggap kayo ng text notification kapag ang inyong mga anak ay pumapasok sa paaralan o lumalabas mula sa school. Nananatili pa rin yung aming sistema na bawat pasok ng inyong mga anak ay nakakatanggap ng text notification ang inyong mga magulang o ang mga magulang. At kung lumalabas naman sila sa campus ay nakakatanggap pa rin kayo ng text message na nagsasabing lumabas ang inyong anak sa campus at sinasabi kung ano ang oras. Ay nako, reminder! Reminder sa mga tricycle drivers, sa mga sumusundo, mga four-wheel drivers, sa mga naka four wheels, kung ano-ano pa mga inyong mga sasakyan, kapag sumusundo kayo sa mga school, maski anong school pa yan, iparada ng maayos ang inyong mga sasakyan. Para naman hindi magkakabulbulong traffic kung saan kayo sumusundo. Okay? Laging problema yan, lalo na sa hapon. Maski ginagawa na ng mga paaralan ang kanilang makakaya para medyo maibsan ang bigat ng daloy ng traffic, paano naman yan? Mga magulang naman kasi kung saan-saan magpaparada, nakabalandra na kayo sa mismo harapan ng gate, wala pa pala yung anak nyo, mga ganun. Kaya konting pakisama, konting respeto sa mga nagmamando ng traffic para medyo mas maayos ang ating traffic, ang flow ng traffic. Okie dokie?
lalo dyan sa Sterling, ha? Sa Sterling, ayus-ayusin nyo rin yung mga nagsusundo ng mga tricycle. Paradan nyo ng maayos kung nasaan yung dapat paparadahan. Huwag nyong harangan yung mga dumadaan sa main road. Dito sa main, sa Alicia, meron na po tayong mga barangay Tanod o barangay Kagawad na umaayos sa ating traffic. Kaya mga magulang, yung mga sumusundo, konting compliance o respeto sa mga traffic enforcers natin. Magandang umaga sa mga PNP, mga kapulisan, magandang morning sa inyo. At siyempre yung mga nandyan sa BFP, Bureau of Fire Protection, magandang umaga. At binabati ko nga pala mga kawani ng engineering office ng Alicia LGU. Good morning po sa inyo. Mga nandyan sa engineering office, magandang morning po sa inyo. Sana makadalaw ako ngayong araw. Ay wala pala, walang pasok no. Bukas, baka sakali. Kasi yung aming anong tawag diyan, yung aming occupancy permit ng Sterling Campus, ng Sterling Building ay hindi ako ang kumuha, pinadala lamang nila. Mantakin mo 'yon, matatapos ang isang papel ng Sterling Campus na hindi mo kailangan mag-follow up. Isn't it amazing? Ganyan ang engineering office ng Alicia. Basta kompleto na mga bagay-bagay, hindi mo kailangang magkakanda-ugaga para i-follow up ang mga papeles. Hindi ko pa inaasahan na darating na, pero dumating ang occupancy permit. Ibig sabihin, tapos na ang mga bagay-bagay, safe na yung building, safe at safe para tirhan ng mga estudyante. Ganun lang yun. Gandang umaga pala kay Doc Joshua Acorda, magandang umaga, at kay Ate Kay. Good morning dyan sa Borlan, Palawan. Si Ate Kay nasa Puerto Princesa na siya. Uy! Congratulations nga pala kay Benz. Yan. Kay Benz Antonio. Nakapasa na na. Wow! Congratulations! Nakapasa na nakapasa sa board exam ng BS Nursing. Yan. Meron pa mga estudyante ng TAPS, mga alumni ng TAPS na nakapasa sa nursing board exam. Banggitin ko lang, ha. Congratulations kay Adrian James Coma. Registered nurse na siya ngayon. Yan. Alumnus ng TAPS. Yan. Si Richiel C. Domingo RN. Yan. Isa ring alumna ng TAPS. Ito pa. Mark Gabriel Zingapan RN. Uy, congratulations sa inyo. Nakapasa na. Ito pa, Vince Clarence Sullivan RN. Yan. Isa pang alumnus. Ito, Marinel J. Pamintuan RN. Wow, congratulations. Ito pa, Danica Maris R. Maneha RN. Congratulations. Ito pa, Roxanne Bernadette P. Lakaden RN. Yan. At siyempre si Benz Ian Faye P. Antonio RN. Walo na mga alumni ng TAPS nakapasa sa examination, board exam ng registered nurse noong nakaraang linggo. Congratulations! Ano na? Papansit na, Benz! Sa
Sabi ni Benz, nag-chat siya sa akin, sabi niya, "Sir, RN na po ako." Wow! Ang sarap lang na yung board passer mo ay magte-text sa'yo ng private para sabihin na siya ay board passer na. Oy! Congratulations sa inyo. Kapag meron pa po kayong mga board passer dyan na hindi pa ho alam ng management ng TAPS, i-message niyo po ang TAPS, ha, para aware sila na ano, na board passer na po ang isa na namang alumna o alumnus ng TAPS. Congratulations! Parang hindi naman kayo nahirapan. Congrats. Kapag makita ko kahit sino sa inyo, ililibre ko talaga. Saan nyo gusto? Ililibre ko ng Shakey's? Kaya lang sa Shakey's, ang bagal din ng ano, pag mag-order ka, siyam-siyam abutin mo bago ibigay yung order. Inasal na lang, mas mabilis. Naka-unli rice ka pa. Kay Benz Ayan Antonio, magandang Benz Ayan Faye Antonio. Yan, sila lahat na magkakapatid ay nag-graduate sa Top Achievers Private School. Congratulations! Fallen in love! May babatiin pa ako, binabati ko si Doktora Dayawon ng Isabela State University. Good morning, Doc. At kay Doktora Hilda, magandang umaga kay Doktora Hilda Halili. Good morning. Meron pa akong babatiin si Doktor Domingo. Dr. Luz Domingo ng Isabela State University. Retired na siya pero siya yung isa sa mga professor ko nung ako ay nasa undergrad pa lang. Good morning, ma'am, at sana sa mga susunod na mga araw ay mag-cross muli ang ating landas. I want to break... At magkape tayo, ma'am. Okay pa ba ang kape sa iyo? Di ba ang mga ano, mga usually mga senior citizen eh, ano, gustong-gusto pa rin nila ng kape. God knows. Magandang umaga nga pala, ang aking pagbati sa lahat ng mga bus o mga bus drivers diyan sa Ilagan City, lagi daw sila nakikinig ng TAPS Radio. Magandang umaga. Good morning din sa mga nandyan sa Quirino Province. Magandang umaga po sa inyo. Nakita niyo po yung ano, nakita niyo yung dami ng nagmamahal. Yung dami ng nagmamahal sa pumanaw na governor ng Quirino Province. I want to break free. Grabe, no? Oh. Yun yung, di ba sabi nila, kapag politiko ang namatay ay maraming matutuwa. Maraming ha-ha-ha na comment sa mga Facebook post. Pero itong yumaon na governor ng Quirino ay talaga namang andaming nakisimpatsa. Andaming nagluksa sa kanyang pagpanaw. Ibig sabihin, siya ay mabuting alagad. Siya ay mabuting gobernador ng Quirino Province.
Maalala nyo nung mga nakaraan eh, may mga pumanaw din ng mga congressman, mga ganyan. Eh, yung mga posts sa social media, eh grabe, no? Namatay na nga yung tao, tinitira pa. Pero ibahin nyo sa Quirino Province. Mahal na mahal nila ang kanilang gobernador. Sana all talaga, sana all.

7:41 ang ating oras. Ilang minuto na lamang, mag-alas 8 na po ng umaga. Antabayanan nyo na po ang aming programa bawat umaga. Medyo ano lang, medyo malilate lang, mga 6:30 ganyan o 6:45 ganyan. Basta abangan nyo ako bawat umaga, okay? Pinagalitan ako ni Doc Mike at saka ni Doc Ray noong kahapon. Tinanong ako ni Doc Ray at saka ni Doc Mike kung bakit hindi daw ako nag-duty kapag umaga ng Monday to Friday. Sabi ni Doc Ray, bakit di na kita naririnig sa radyo? Ang sagot ko ay, ayoko nang mag-ere sa radyo. Napapagod na ako sa radyo. Nagkakamdaga pagod-pagod ako sa radyo, tapos may mga basher pa. Sabi niya, ba't mo kasi papakinggan yung mga basher? Eh, yung mga basher mo naman, mga patay gutom, sabi ni Doc Ray. I want to break free. Ay, nako. Sige, and then inutusan nila ako na mag-duty. E di, duty. Baka ikakatanggal ko sa trabaho kung hindi ako mag-duty. Kapag nandyan na si Mr. M, ay mag-on air din kami ni Mr. M sa mga susunod na mga araw. Wala si Mr. M ngayon kasi nga day off ngayon. Eh, walang pasok ngayon sa Taps Alicia. Wala rin pasok sa aming opisina ngayon. Wala hong mag-enroll, wala hong magbabayad at kung ano-ano pang transaksyon. Wala ho, sarado ang aming opisina ngayong buong araw ng Lunit. Ang nandito lang ay security guard. I want to break free. Sa Sterling Campus naman, ang nandyan lang ay security guard. At mga karpintero na may ginagawa pang mga bagay-bagay. Okidoki! Ay nako, sige! Tayo na yung magpapaalam na, ano? Para sa mga susunod na mga pagkakataon, makinig muli kayo sa Taps Radio. Alas 6:40, ganyan, alas 6:30, ganyan. Kung medyo maswertehan, alas 6 mag-on air tayo. Basta abang-abangan nyo lang ako, bago mag alas 7, mag-duty tayo, mag-on air tayo. Okay, Doki? And then alas 8, mamaya, abangan nyo si DJ Max. Ang DJ na bumabati ng good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! Yeah, ginagaya ko lang yung pagbati ni DJ Mac. Good morning, good morning, good morning! Kapag binabanggit niya yung morning, eh parang may, ano, parang may rambutan sa bunganga. DJ Max! DJ Max! Good morning! Tinan ko mami ako na sasabihin niya dun sa pagbati niya ng good morning. Hindi, pag bumabati ako, good morning, ganun lang. Good morning, good morning! Si DJ Max, good morning! Good morning! Ay, binabati ko nga pala, nakalimutan ko! One, two, break three! Batiin ko daw ang lahat ng mga nasa NTC. Good morning and congratulations dahil full-fledged regional director na ang dati ay OIC ng NTC Region 2. Yan. Ang dating OIC lamang ay ngayon ay siya ng full-fledged na regional director. Si Engineer Jumar R. Kabulisan. Siya na po ang regional director ng National Telecommunication Commission. Sabi ni Doc Ray, oo, ha ha ha. Mga basher mo, mga PG. Feeling lang nila. Sabi ni Doc Ray. Ano daw yung PG, sabi nung patay gutom. Oh, I want to break free.
Sige na, magpapaalam na ang inyong gwapong-gwapong DJ! Mas masaya ang ating kulitan pag nandito si Mr. M. Masarap makipag-usap sa mga syunga-syunga. Kaya hintay natin si Mr. M bukas pag nandito na si Mr. M. Tayo magkulitan, di ba nga? Sige na. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang inyong gwapong DJ. Ang DJ na gwapong-gwapo sa sarili. Magandang umaga po sa inyo. Ang tabayanan si DJ Max para sa kanyang programang continuation ng The Breakfast Show. At tutuloy yan.

basa ng aming mga estudyante, mga broadcasters, yung kanilang mga script. Yan ang 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ito ang inyong DJ na magpapaalam ng DJ na may malaking mata, malaking ilong, malaki ang noo, maluwang ang noo, ang DJ na malaki ang sapatos, chinelas, tuhod, kamay at kung ano-ano pa. Pero ang pinakagusto ng aking misis, malaki ang aking tutut, puso at mahabang aking tutut. Pasensya. Pero pag may nambabas na mga patay gutom, nawawalan ako ng gana. Bye-bye.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: yun lang.
2: Ang musikang pangmasa sa Pinoy Classic.